0: Mana du? Muna.
1: Miana.
0: Kayora kalaiye ne mukuzinya la muna no. E hopela yo te posiva sha. Me pari pari matapa ki nera ka kinapi amuna ta dentiala. Kini kina mape ato ni kuna yaka nari mukucho muto kwene. Kena yao ichana yo yaka ya mahuku uchapa.
1: Natale, wakwa ni hayaka. Maria, soja sote ni kina usi haka chuwape ya inakala ihopa. Mwanaku nari moje. E paro njiwa mahiku utene. Okwele haka.
0: Ku, mpani, mahiku utene.
2: Ai, we anoni ya muse ya muna panila orere ihopa sawuma. Ikiti, mwanaku nari moje. Moja nwanyo ekwa hati kwa hama karano. Uye mulipihe ikuru mwamusi anyo. Sasa sayowe Maria, vavo rupan lawe.
0: Ahe.
1: Wohona eru musika. Inyele hina wala melasha. Olelo kinchina wapea ehopaya ya vamurina mvaka. Kalderada ahopaya okwelea. Ehopaya yele kikunhaka mkonshe la toreni.
0: Ehopaya mkonshe la tore.
2: Ai Maria. Ona mpanya ehopa mkonshe la doronu omusika, ekwa hati ikwaha, ehopa yoka pelelua misote sene sorera, erimo ehopa mumule.
1: Henko, wosila wini hakumvene wapea, mahiku utene ni pajero nyawa matata, ni soja sotene ni maha pama. Ehopa ya tishkonjelarea, ovihe momarupo, orehere pamene, evinya kukunele wihika yue ikulihi. Unakiwa?
0: Ai, kinaiwa.
1: Mpiani, oheleo makura bakani, yale olipi haikumi. Sampora, ayu uterekeli wene.
0: Ahe.
1: Evinyaka baba, omuasikele mpaka sote ni cheche. Evinyaka, omuhele mochako uterekeli wene. Omoto wele, evinyaka oheleo mahi. Okunele piyene, evinyaka si chemi tala kumi. Mpaka chakwene ahaleba kani omalela. Wamala ohelemu ipetasa sa hopa munaka. Rapoyu bakanto. Oterekeli wene ni makato bakanvene. Ohiyesu uche sotene. Samala wicho savira mitala mitanu. Chanto yotene omalela.
2: Emwe vele velo. Podo chari hanishima. Manere nsivaya ho.
0: Ifritariwe nari woshiwa. Wape ayopa ikiti mususini. Makalelo makina.
1: Ai. Ohia omuhelamo karaka. Amlo chao. Kimhelemo chakwa. Osiva ho?
0: Ai, otepo siva. Echwe la wona ruenta kohena vila wapia.
2: Mwe vele velo hena wela wapia. Nachuna wakulela. Mwahasa wovi uvicha niha soja. Mapelo masiane ayopa ikiti sauma moje itaparwa sa mwanaku ni hopa ikinako wonaru yelo onyawo kalano wodi wapea
0: ahe olakela hayene yoye ya mahiku chapa yoye ya nihiku tinihiku.
1: ay anukina mbahansina nikina. Ekale yo chaka yo siva siva shama hiku otene.
3: Mureli hopa sauma nari ikiti ipiriti itaparpa sa mwanaku ni moje isumana sotene. Mukaleo murecheleni osivelasha okalaosha ni ochunanasha.

0: Mana du? Muna.
1: Miano.
0: Kayora kala iene mu cozinha lá, muna no. E ropela yo te possiva sha. Me pari pari matapa que ni era ka kinapi amunata dentiala. Que ni que na mape ato ni kuna yaka nari mukucho mutoko ene. Que na yo ichana yo yaka ya mahuku chapa.
1: Natale, wakwani hayaka Maria. Soja sote ni kina usiha kachuwape ya inakala ihopa. Mwanaku nari moje. E paro njiwa mahiku utene. O kwele haka.
0: Ku, mpani, mahiku utene.
2: Ai, we anoni ya muse ya muna panila orere ihopa sawuma. Ikiti, mwanaku nari moje. Mwajan mwanyo ekwa hati kwa hamakarano. Uye mulipi hei kuru mga amusi anyo. Sasa sayowe Maria, vavo rupan lawe.
0: Ahe.
1: Wohona erumusika. Inyele hina wala melasha. Olelo kinchina wapea ehopaya yava murima mvaka. Kalderada ahopaya okwelea. Ehopaya yele kikunhaka mkonshe la toreni.
0: Ehopaya mkonshe la tore.
2: Ai Maria. Ona mpanya ehopa mkonshe la doreno omusika. Ekwa hati kwa ha. Ehopa yoka pelelua ni sote sene sorera erimo ehopa mumule.
1: Henko, wosila wini hakumvene wape ya, mahiku utene ni pajero nyawa matata, ni soja sotene ni maha pama. Ehopa ya tishkonjelare ya ovihe mamarupo, orehere pamene, evinyaku kunele wihika yue ikulihi. Onakiwa?
0: Ai, kinaiwa.
1: Mpiani, oheleo makura bakani, yale olipi haikumi. Sampora, ayu terekeli wene.
0: Ahe.
1: Evinyaka baba, omuasikele mpaka sote ni cheche. Evinyaka, omuhele mochako o terekeli wene. Omoto wele, evinyaka oheleo mahi. Okunele piyene, evinyaka si chemi tala kumi. Mpaka chakwene ahaleba kani omalela. Wamala ohelemu ipetasa sa hopa munaka. Rapoyo bakanto. Oterekeli wene ni makato bakambene. Ohiyesu uche sotene. Samala wicho savira mitala mitanu. Chanto yotene omalela.
2: Emwevele velo. Podo chari hanishima manere nsivaya ho.
0: Ifiritariwe nari woshiwa. Wape ayopa ikiti mususini makalelo makina.
1: Ai. Ohia omuhelamo karaka amlo chao. Kimhelemo chakwa. Osiva ho?
0: Ai ote posiva. Echwe la wona ruenta kohena vila wapea.
2: Mwevele velo hena wela wapea na chuna wakulela mwahasa wovi uvicha niha soja. Mapelo masiane ayopa ikiti sauma moje itaparwa sa mwanaku ni hopa ikinako wonaru yelo onya wo kalano wodi wapea.
0: Ahe, olakela hayene yoye ya mahiku chapa yoye ya nihiku tinihiku.
1: Ay ay anukina mbahansina nikina. Ekale ocha kayo siva siva shama hiku otene.
3: Mureli hopa sauma nari ikiti ipiriti itaparpa sa mwanaku ni moje isumana sotene. Mukaleo mureche leni. Osivelasha, okalaosha, ni ochunanasha.
4: My sabor, my vida.
5: Itanto amor.
4: My vida, my sabor, my vida.
6: Alamba music.com.

Oldi toxpar de la Selma toxpar na me ba pro chua bo mu zumbe vino go funu ko se pare ya ba antuma di boda wa na be la Selma ya ba ni mu zumbe toxpar me ba sa ba iba ibo we na usogoro ba me na mi sira da dere zo fanyilo uvuru ani wa yo no akelan rale ajbo zenyo na toxparu orma ajbuza rale empuno mu radi mosambik zambia ya bela selma rongen to nya 10 na mudana mita la 10 mita na moda murdi wa mi pagayoni angana mkubani kama ni pagayoni mfanya yu zana na liz na chua bo mbunye baito na muri bani mpaka muzi wa mbasa ambarani yu mbunye jibonge skani beliwa yawalengeshwa odi nameba dio questi

0: Muchito Ruma Mulibuni wani yakula bon dia.
1: Bon dia manu badare la igumi.
0: In kala pniyo ndina mloko vien.
1: Posto kapu bayro mbawala na soma nwidi.
0: Mbawala, soma nwidi lugumi ya mkana wako posto kapu.
1: Na, da huku nukumala wani, pino wini upapa
0: wani. Yofina kumala wani, kambini, ambara ndabulundu wani yan.
1: Tavunuka odi fiedilo wakwane ya kadi mkosa etene na ambara na bala na kwane ya jaka salegi atuwa iwe lila atuwa kuwa vina. Mwilabo na odi kuweda na atuwa kuwa vina.
0: Baito, hiyo nopikina mizura.
1: Ambarani manu bagarela.
0: Yamba.

Studio da Radio Mozambique kopeni mote numvro na mabasa halwatado na Ramadhani mabasa alizoni chobo habana kalna nyo mpaka miraru na mitala makumatana mitano mudhidhi wa upaganya ni mote ni olina iyo mudhidhi ni ngobu roma mabasa haba e mabasa haba ziwani mikalo lathifunani weda uchugu wa dabuno sika chitatu malabo makumila matana mwadha mwe robuno wa agosto yake jini wa machumina taka makumila tana mwadha aga kala loge diga kwana sambiki muzima mindi vamfuna iyo oroma mabasaba nzuguni chaga mikombo mpako maputu mweni waleyo wina kele dhopadwa na ezugu na malani yele mpuno mkambilinyo ni aradu msambiki zambezi ndena dha marunda na jibo vina dhoti na tena mpaka miraru vamfuna iyo zuguni cha mikombo dhe mpaka kambilinyo ina makamaka mwe manu mwe emisor provinciali ya zambezi ya aradu msambiki wini vuruwa ni dhopadwa na ezugu dha provinci NH namala mista la mitano sogoro ni dhena mabasa a misa ludha mzambezi ya isi dhena dhene chuwabo

0: Mana du? Muna.
1: Miana.
0: Kayora kala yene mu cozinha lá, muna no. E ropela yo te possiva sha. Me pari pari matapa que nera ka kinapi a muna ta den tiala. Que nem que não mape a toni kuna yaka nari mu kucho muto kwene. Que na yau ichana yo laka ya mahuku chapa.
1: Natale, wakwani hayaka Maria. Soja sote ni kina usi haka chuwape ya inakala ihopa. Mwanaku nari moje. E paroliwa mahiku utene. O kwele haka.
0: Ku, mpani, mahiku utene.
2: Ai, we anoni ya muse ya muna panila orere ihopa sawuma. Ikiti, mwanaku nari moje. Mwajan mwanyo ekwa hati kwa hama karano. Wee mulipi hei kuru mwamusi anyo. Sasa sayowe Maria, vavo rupan lawe.
0: Ah, hey.
1: Wohona eru musika. Inyele hina wala melasha. Olelo kinchina wapea ehopaya yavamurima mvaka. Kalderada ahopaya okwelea. Ehopaya yele kikunhaka mkonshe la toreni.
0: Ehopaya mkonshe la tore?
2: Ai, Maria. Ona mpanya ehopa mkonje la doro no omusika, ekwa hati ikwa ha. Ehopa yoka pelelua misote sene sorera. Erimo ehopa mumule.
1: Henko, wosila wini hao kumvene wape ha. Mahiku utene ni pajero nyawa matata, ni soja sotene ni maha pama. Ehopa ya tishkonjelare ya ovihe momarupo, orehere pamene, evinya kukunele wihika yue ikulihi. Unakiwa?
0: Ai, kinaiwa.
1: Mpiani, oheleo makura bakani, yale olipi haikumi. Sampora, ayu uterekeli wene.
0: Ahe.
1: Eminyaka baba, omuasikele mpaka sote ni cheche. Eminyaka, omuhele mochako uterekeli wene. Omoto wele, eminyaka oheleo mahi. Okunele piene, eminyaka si chemi tala kumi. Mpaka chako ene ahalema kani omalela. Wamala ohelemu ipetasa sa hopa munaka. Rapoyo makanto. Oterekeli wene ni makato makambene. Ohiyesu uche sotene. Samala wicho savira mitala mitanu. Chanto yotene omalela.
2: Emwe vele velo. Podo chari hanishima. Manere nsivaya ho.
0: Ifritariwe nari woshiwa. Wape ayopa ikiti mususini, makalelo makina.
1: Ai, ohia omuhelamo karaka, amlo chao. Kimhenlemo chakwa, osiva ho?
0: Ai, otepo siva. Echwe la wona, ruenta kohena vila wapea.
2: Mwe vele velo hena wela wapea, nachuna wakulela, mahasa wovi uvicha niha soja. Mapelo masiane ayopa ikiti sauma moje itaparwa sa mwanaku ni hopa ikinako wonaru yelo onyawo kalano wodu wapea.
0: Ahe, olake la hayene yole ya mahiku chapa yole ya nihiku tinihiku.
1: ay anukina mbahansina nikina. Ekale o chaka yo siva siva shama hiku otene.
3: Mureli hopa sauma nari ikiti ipiriti itaparpa sa mwanaku ni moje isumana sotene. Mukaleo mureche leni osivelasha oklaosha ni ochunanasha.
4: Maisabo, maisvida.
5: Itanto amu.
4: Maisvida, maisabo, maisvida.
6: Rádio Moçambique, Zambésia.
7: Waito, anamuthi yo ni wiyelo maputu na vina nivurwa na dhamalonda. Wano bumuthi zi uomake la kope niwe achuwabo makamaka ufia wawa mawa ninga mzuwele nyu nufanyela ni kopele. Ondoa vina agabawago nufanyela opaganya. Chia keni ufune mkosa. Ni kopele gana wibo kukani wa nameba Oliver Ngoma ekole msoro osakule yo.

0: Iveringoma mpuno mkamlingani ya radio Musambiki, uchuguo ningo kukani wa sika chitatu, malabo ningaba loge agosto rudeni, yake jino ya machupu nadhaka makumel na tanamoda. Ofano ni mwobe name ba presiza duka samu mpuno mkamlingani ya radio Musambiki. Zambezi ya hwila tuwa nikelevi na dhinditie dhie mwarama mabasa ba wiba.
1: Lema na mwenye na uzive pali mwazive lewa kamani mba na panti bika tida mba na majili baka te mawae kangana dida banyaza rizira mututa mimbeni
2: utani mba na mati na mutano na mati uka mbu na wini
1: utani ututa mimbeni mana rizira
2: aka
1: leman amuyanu di

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Baito hanamu diyo vano ni turumela mtumbe ni mwe maafanyela iyo zana mipaga nizamo anamoro maganyo mweni kanamu mpaganyo ni ufanyelo fia na mwani mwenye mweni naka na makatamiyo ni kumbele ndevelelo moto we otimile zarurumucha nona odembucha mabasa mena mweni iyo ni kumbele nilevelo ovanini ni ntupuwe la mwuthithi wuthana mabasa amuyana nga mwadhiweze iyo omarumu mabasa haba yuila no uthana mabasa haba amuyana thiga kuwa na miraru na mitala makumele mwetene kana ni oko mvuronaga mabasa haba
0: Radio Msambike Zambezia
2: Basa amuyana nan logo.
3: Antapulela dinim patamuyana mun logoni.
2: Mabasa amuyana nan logo.
3: Anko siwa na emsor provincial ya Zambezia Radio Msambiki Bachuabo.
4: Albono motena kilani malejelo EU enoromadima ya mabasa amuyana. Machiposi na machitato tene okuno oradi Mosambiki emso provincial ya Zambezia nodha na miselu zinimulibia muyana ya wila sorie mabasae asiku na siku dima eji ensenyithuwa na mio Joana Brit tumesu na mabasa DJ Malferge

0: Mana, du. Muna.
1: Miana.
0: Kayora kala yene mukuzinya wa muna no. Eho pela yo te posivasha. Me pari pari matapa kinera kakina pe amunata dentiala. Kini kina mape ato ni kuna yaka nari mukucho muto kwene. Kena yo ichana yo yaka ya mahuku uchapa.
1: Natale, wakwa ni hayaka. Maria. Soja sote ni kina usi haka chuwape ya. Inakala ihopa. Mwana kunari moje. E paro njiwa mahiku utene. Okwele haka.
0: Ku, mpani, mahiku utene.
2: Ai, we anoni ya musea. Muna panila orere ihopa sawuma. Ikiti, mwana kunari moje. Moja ni mwanyo ekwa hatikuwa hama karano. Wee mulipihe ikuru mwamusi anyo. Sasa yowe Maria, vavo rupanlawe.
0: Ahe.
1: Wohona eru musika. Inyele hina wala melasha. Olelo kinchina wapea ehopaya yavamu rima mbaka. Kalderada ahopaya okwelea. Ehopaya yele kikunhaka mkonshe la toreni.
0: Ehopaya mkonshe la tore.
2: Ai Maria. Ona mpanya ehopa mkonshe la doronu omusika, ekwa hati ikwa ha. Ehopa yoka pelelua misote sene sorera. Erimo ehopa mumule.
1: Henko, wosila wini hakumvene wapea, mahiku utene ni pajero nyawa matata, ni soja sotene ni maha pama. Ehopa ya tishkonjelare ya oviha mamarupo, orehere pamene, evinyako kunele wihika yikulihi. Onakiwa.
0: Ah, ikinaiwa.
1: Mpiane, oheleo makura bakani, ya lolipi haikumi. Sampora. Ayu, terekeli wene.
0: Ahe.
1: Evinyaka baba, omuasikele mpaka sote ni cheche. Evinyaka, omuhele mochako, o terekeli wene. Omuoto wele. Evinyaka, oheleo mahi. Okunele piyene. Evinyaka, si chemi tala kumi. Mpaka chako ene ahalema kani omalela. Wamala ohelemu ipetasa sa hopa munaka. Rapoyo makanto. Oterekeli wene ni makato makambene. Ohiesu uche sote. Samala wicho savira mitala mitanu. Chanto yotere omalela.
2: Emwe vele velo. Podo chari hanishima. Manere nsivaya ho.
0: Ifritariwe nari woshiwa. Wape ayopa ikiti mususini, makalelo makina.
1: Ai! Ohia omuhela mokaraka, amlo chao. Kimhele mochakwa, osiva ho?
0: Ai, otepo siva. Echwe la wona, ruenta kohena vila wapea.
2: Mwevele velo hena wela wapea, nachuna wakulela, mwahasa wovi uvicha niha soja. Mapelo masiane ayopa ikiti sauma moje itaparwa sa mwanaku ni hopa ikinako wonaru yele onyawo kalano wodi wapea
0: ahe olakela hayene yole ya mahiku chapa yole ya nihiku tinihiku
1: ay ay anokina mbahansina nikina ekale o chaka yo siva siva shama hiko tene
3: Mureri hopa sauma nari ikiti ipiriti itaparpa samanaku ni moje isumana sotene mukaleo mureche leni o sivelasha o klawasha ni ochunanasha
4: My sabo, my vida
5: Itanto amu
4: My vida, my sabo, my vida
6: Rádio Moçambique, Zambésia.
7: E o RSSE, só se quando me telassei a comer na rua, só quando 16 horas e 13 minutos, nem vai cambacar nem a corrola, ou não ia meter com o rivanto no pachera, na rala, e ampa que o culuquero, lá em Rahon, e João Win, tamo no colher, mocalam nivato, nem a cupela macane. Makuma tanu na sese tanu na pili na tanu na raru Bachu wapo vava omukuba Makuma tanu na sese na moha ni iki na tanu na moha Omurumba la tumokala mniwa ni makupelo makuma tanu na sese Wanagurua chumokala mniwa ni makupelo makuma tanu na raru ni iki na ku moha Omilanja chumokala mniwa ni makupelo makuma tanu na raru tanu na sese ni iki na ku eli Halto moloko makuma tanu na sese tanararo niki nako tanapili. Oshindi to acho, mwakala mniwa ni makupelo makuma tanararo, tanararo niki nako atano. Hiha ni chuna wiwala, muhere hiva inaliliwe wiso kala makupelo makani wina wili nantamu ninyo ola radio Mosambiki. Nuchuna uromilhani oviriha, otana walelu ni makalu wapama, ohirivovo makachamiho. Nera vakam vakani yako holo, nemeraka wii amohamo, hilukulu kuyela, anamu ireherra wii epajana mikuha saimu, hilukulu kuyela, yotana mohamo hariveri, etumihaka ichu saimu mohamo. Nile merata wii amohamo, hilukulu kuyela, anatesa malasi, yuyun laya, hilukulu kuya wosi. Sila chungwete, aywe narawe cheku, enarawe pula, enahala, onukua, hilukulu kuntomuchubu, awire herra. Wii miahase iho sapia, hinuruhele makachamiho. Nahala vano uwavahani enenero umha, ya vika nahala ukosani machipo, ohiana hiana mpaka emara ya zese torash. Mutuku mano wa mucheche wana mwona Yehova wa yaka ikonto pili makumeli na tano na moha. Oha kalala wo himala, nyuwano muna wompwa. Mia haina halovu ihiwa ni hiku na netanu, na warowa ni namurunku. Ni hiku na netanu, motokorere sawoneha sampiplian sawi muluku ni mwanao Yesu enachuna wii nyuwano mukaleno oha kalala wo himala. Na oroa nari kwasa kwasa, mone katenguru makalelo opanya, ohakalala wohimala, murunku, mumaha oni, apanye ekari yela yo hakalala wohimala, anahala wihai, masunto enakuleriki, ntoa na masu ampipliam, achu anchene, anapanya ohakalala wohimala. Miahaso tene ya inahalo kurateli wowi, muhukwe. Inahala werea, mutuku manongwa mcheche wana mona a Yehova, wanahala werea mwempa etokwene, enachamelu musika yokololo mwepo mayela ya vachuwabo. Mutu akumaka o musika uo beneditwa yake shpitale central yela ya vachuwabo mono wa mtiana. Inahala werea ni hikuna netanu na kwasa kwasa ni hikuna murungu. Ipacheraka iwara tana raru sa wosiselu ni metela saya makumeli. Echilema ya nesese ya netanu ni ya netanu na moha. Yesu ahi kiriye wabaha okumi anamwicheliwa wabaha okumi arimukwa ni waka vihera otene anakichana. Mona wampa wimuhielele mutuku manola onahalo kala wawinuasha. Wimpanye mpuro wa wakuvea muna hala nguwelu na muna wa mcheche yola mka sekurani isaipi iha jota w.org.

0: Mana du? Muna.
1: Miana.
0: Kai ora kala yene mu kuzinya wa muna no. E hopela yo te posivasha. Me pari pari ma kapa ki nera ka ki napi amuna ta den tiala. Kini ki na ma pe ato ni kuna yaka nari mu kucho muto kwene. Kena ya wicha na yo yaka ya mahuku uchapa.
1: Natale, wakwa ni hayaka. Maria. Soja sote ni kina usi haka chuwape ya. Inakala ihopa. Mwana kunari moje. E paro njiwa mahiku utene. O kwele haka.
0: Ku, mpani, mahiku utene.
2: Ai, we anoni ya musi ya. Muna panila orere ihopa sawuma. Ikiti, mwana ku, nari moje. Moja nmanyo ekwa hati kwa hamakarano. Uye mulipi hei kuru mwamusi anyo. Sasa sayowe Maria, vavo rupanlawe.
0: Ahe.
1: Wohona eru musika. Inyele hina wala melasha. Olelo kinchina wapea ehopaya yava murima mvaka. Kalderada ahopaya okwelea. Ehopaya yele kikunhaka mkonshe la toreni.
0: Ehopaya mkonshe la tore.
2: Ai Maria. Ona mpanya ehopa mkonshe la doronu omusika, ekwa hati ikwa ha. Ehopa yoka pelelua misote sene sorera. Erimo ehopa mumule.
1: Henko, wosila wini hakumvene wape ha. Mahiku tene ni pajero nyawa matata, ni soja so tene ni maha pama. Ehopa ya tishkonjelare ya oviha mamarupo, orehere pamene, evinya kukunele wihika yoi kulihi. Onakiwa.
0: Ai, kinaiwa.
1: Mpiani, oheleo makura bakani, yale olipi haikumi. Sampora, ayu terekeli wene.
0: Ahe.
1: Evinyaka baba, omuasikele mpaka sote ni cheche. Evinyaka, omuhele mochako o terekeli wene. Omoto wele, evinyaka oheleo mahi. Okunele piyene, evinyaka si chemi tala kumi. Mpaka chako ene ahaleba kani omalela. Wamala ohelemu ipetasa sa hopa munaka. Rapoyo makanto. Oterekeli wene ni makato bakanvene. Ohiesu uche sotene. Samala wicho savira mitala mitanu. Chanto yotene omalela.
2: Emwe vele velo. Podo chari hanishima. Manere nsivaya ho.
0: Ifritariwe nari woshiwa. Wape ayopa ikiti mususini, makalelo makina.
1: Ai! Ohia omuhelamo karaka, amlo chao. Kimhelemo chakwa, osiva ho?
0: Ai, otepo siva. Echwe ila wona, ruenta kohena vila wapea.
2: Mwevele velo hena wela wapea, nachuna wakulela, mwahasa wovi uvicha niha soja. Mapelo masiane ayopa ikiti sauma moje itaparwa sa mwanaku ni hopa ikinako wonaru yelo onyawo kalano wodi wapea.
0: Ahe, olakela hayene yoye ya mahiku chapa yoye ya nihiku tinihiku.
1: Ay ay anukina mbahansina nikina. Ekale yo chaka yo siva siva shama hiku otene.
3: Mureli hopa sauma nari ikiti ipiriti itaparapwa sa mwanaku ni moje isumana sotene. Mukaleo mureche leni osivelasha okalawasha ni ochunanasha.

0: kalan tamu no piye ona halu hullam lakko yo la walo molelo moni moni batardi
1: batardi batardi mana nushe
0: batardo kumi
1: wakan kai taman
0: ulu muluko ne kavi herana kalto
1: mana ishabe le ndo go kusha
0: wala ma hilupa Mai lupa mui olelo non quer saber.
1: Oye, Xavi vai dormir en cafarín.
0: Agora. Oye, acá no sacho una viña va a chuapo. Mucua un yo calo yo molo que. O na cafarín, ni que le le Xavi.
1: O cafarín a taje.
0: Nena, tamo la chumurachile o cala o. Ni con la nona wana wi. Nona neli. Murunko. Un paco lelo, nerar.
1: Basi nare ya phama no vi ya phama thono phele ni hibu no na baka ba nila ni hiwa le yota pa ni na thamane lat
0: wala o re ra vo
1: e ka thora te uiwo
0: no to mulu ko nera ni ka vi ra ka baka ba ka
1: e
0: pera ti he ya ni wa hun no na hu tho e na yo kala mla ponti hi ha na hala wi ha chue
1: ni ha ba ni ya ko ho do
0: ana ka no ka fari ai wa chu mata kwa enna suki wa
1: Anna sukiwa.
0: Sichu mupwe lwanyo osuka matakwa echu ya pama.
1: Masihoe osuka matakwa kwa echu ya pama buruge osuka matakwa kuvana nalo chawereta enna tuwi ha ijima. Kwa echu ya pama chio nana ramemo. Buruge na osuka kwa matakwa ne isturumu inamba na mokasi nkalamo. Ole mama na mama mabahi wala wale tututu hao hina kala pama.
0: Brigado nina tamala mama ngere amusi wana wale lo mla kumuhulenle mama ngirote ne muna chunayo
1: moni wapajara deo nyima na nusha
0: brigado kina tamalela
1: karo lege anaka chepo atere anapala oluwala mabuha na toko ina laro maputu wa anseleni
0: anaseleni
1: Garo le keto amaraka anakula inocencia bentu. Mana Catalina Caldoni. Malama Cabrejo bentu. Malama Cosvaldo bentu. Tumlamaka Mariano bentu Nacho. Ote nemna la panana radio Mozambique. We work have le namoni and niuniao.
0: Telefoni.
1: La comandante a tutti. Ote nemna la panana mitego. Me coma le dio baba.
0: Brigada na Caldoni na tamalela ba tarde.
1: Meto kwa tepa thamala mta kwa thama radio.
0: Obrigado.
2: O masina ni, o tiku. O memoria ni, o tiku. O mensaje ni, o tiku. Uro tiha he na chume.
0: Miruku, nova hiwa bakana na kalton, wana kafaria. Ya oto akunse shavi.
2: Uro tiha he na chume. Yo kala erigo, yo kala erigo. Telefoni o sara iko tiku.
0: Nimani haka wakani chipona na hala humu iwantamu ni yolo. Pia moni moni batardi.
3: Wepo wapama mrokoraka.
0: Odere.
3: Odere wampocho.
0: Ansu watera.
3: Ansu watera nteren.
0: Wala? Achu, okumi wakala oderi wo.
3: Na, dawenu okumu wakala wakani wakani. Toto ano oku henkonta lakini iwa hii hana wala wakala... quiere que amunda tu te perder en una bama espido de R. Así que ya cumbo piar y yo más. Acuérdate, no, que le eres el lugo que va a clima también.
0: Wala, achue.
3: Casi tu radio no arm yo hay.
0: Oh, no, chulo, culo, con el coma, Juaninco, achue ara comi. Ana, mi wine, am lelua. Mulukunera ni caviera, cavacam, vacam.
3: Ya pama tiyeyo.
0: Makata miwa wa mluku were mhelavonta tawi ya chwewe achwao achu. Ekalani ikuru wana wii. Muri mahu hona kovele ya miya hase iho.
3: Tabe.
0: Ae, nikavire mbakani maho. Odere yu achu muna suka matakwa.
3: Odere moro onna sukiwa. Hei haba tomeki nlota akinan kiaru vate kari omata. Kikelo mata moro wadia unraji vale. Okomende hinya. Mataka nramata katetetetete.
0: Wala achwe.
3: Kire kintiyaru mata wewule kinkostari motaka. Weki vile mata nikone mo. Utu oto sukelate kina mkweni.
0: Wulu.
3: Nihere disi ya kata minari na weji soa. Hige mata makawoli ya mohinya. Itatule gaitara. Dihera pahi. Ikala hinya pahi.
0: wala vano babo
3: tele bate babo
0: vano twa mo haponya mo akwa mo iwi achu ya te
3: pe ni buda twa ki wonne so ki ke borwa sungen dana e puri ya ti sinyo dia mata pili
0: wala achu
3: akora nto okona nyi nyanga to mata mwa ka tifu ke mata ke aka ona wonto muthu wo to uitato sai kona tikini tuwo timaki mphanya manani
0: achu ona fana twe a muri mo hi ya komu
3: so ha wi hana pahi
0: wala achu ela pela yo hawa na titela ka to ha wi achu kina komo
3: mutu en haba munapiri amuro la mata mwemmo wi am ne ham am buru lebo am guli he aye ka fita na guli ke munyu a gule ko ya mari ye ko na nyem bu hangana ya wera
0: leve levelo wala achu makacha mi hawo komo haren renata
3: Maji governo ani ande la osuka matakwa etu yona nara usuku no ndo suke mata rimu ha tuwa pama limeleleke osuke mata ele kuya wi osuka oyeke ilado kinangwene osuri tukine wa having kana pama kuti ana kusuke le mata wadiba no limelela mata wele kana veri akusama ora suka veri la odiabo ani ani limabo
0: evelevelo
3: i osuka mata ka pure pure mata ka pure pure ne oti ha i mata having kana pama i tambe wada ti hen nonkea mata hen babo lupa na tuwa sunke bi asunke mo rondana nadi asuka mata taru hapiri kaya ti hen
0: Achwe, mchu lima miyari ni miyari, ayelela, chwe, apanai.
3: Agwara, munona, hene tukupena ngudia, ngudia, hene, omendo, panye liwe, uoniwe, eriko olive, oniko hideo, hide nje.
0: Evele, velo.
3: Soka hudu nje, lapunu mbunu unapake nje.
0: Wala, achwe.
3: Wakama, wena, nako soka matakwa, nibare mika soka baba, emate wakala kila, nengi, nampia matani, olimela kwa soka batika harimbaba, wadi mmejibu. Kwa soka tafene, yomoro kama, mwono, yurike mpaha. Aklama sinama enonkea hinanta weta. Kwa kwa hata hinonkea.
0: Vile vile.
3: Kwa kwa vimbea dede, mito kwa niliwa muruzi yano, vina nonkea. Kwa nsere kena. So ki, kumu kadamutu nasena muupuwe, maji akala eniwa guvena anode entariha, maji akala hintariha. Maji kareka we atene ala hongo ya mtene guvena anode ye. Pia guvena ye, ilati onara, ilati onara. Niyao na mwosu kana hensa ya moto. Imfataka hanipoma yetu. Mwunga hetiba kanini.
0: Wala. Achao na gulu. Ani anamsa ya. Esa kani hento nasu kamatakwa.
3: Eniwa anamsa ya hai.
0: Gulu.
3: Ah, eniwa anamsa ya. Majiazaki hempara mwetu. Ihe wara ya. Sina mahea kumbo tukuma. Ena kaza mtukuma nae tukuru ya pia.
0: Ah, inki elimu iho. Achao anima. Sina mahea ona. Ana tukuma nae.
3: Agora.
0: Etalamu nakaitala.
3: Tambe na hari wene. Pamiya hanya kina muni la tahi numeyo kini hini idili ya sube kumu kuorua unkinbu wena.
0: Wala acho.
3: Ah, tambe.
0: Wala. Tia yeyo. Na hala wihai. Acho mruku vaheni kuruona witomo kacha mihu ya wahunua.
3: Ya pama.
0: Mwamunye na chua tanu.
3: Opa kina tanyo mga kelele.
0: Berigadu kena tamalela.
3: Ah, kabinya kafanya mkuhira ka kanda mara ka dono tensi ya wera ni mnikwa. Ana ka oteni. Ki hako lwa ana bala uluwa na ana mkawa uluwa la wezambe. Ana ka chope ki haka apa apa eri oshiru alfa ze maso stili wa ya kile mwone haka. Na tu oteni ingiru ulguela kani mwana samaru bambe kani kuru hapama na pili hapama.
0: Brigado. Halu pala chuma huku we. Mruko na hala wabahani kurumia hasa hui na halu vira.
3: Kana kere. Brigado suku.
0: Brigado suku hai.
3: Mwereke kwa otamani.
0: Mahola na halu kirathila mruko. Matarde.

0: O pianta mone moha, moni moni, boa tarde.
1: Boa tarde, lá de Moçambique.
0: Boa tarde, tamone okumi.
1: Diga mukumi, kama mau rádio niwo.
0: Noto muluku nera ni vakavi, heraka vakam vakani, nalocha nani, ni piako welukuluku yela.
1: Masimulocha ni anna toto, okumela wana mohi wa Zambezi ayola.
0: Zambezi ayola, chukwana mohi we pomatani. Omoloko, wala omoloko wani, wana mohiwa?
1: Wana mohiwa weno, nsarenya huwava.
0: Wala, acho, amuchoro mwapachara wapara?
1: Yes, baba, bando, kile mwapachara
0: wapachara. Ah. Wala, achwe, komu komi, oke mbiha hiya.
1: Wala, kibana baba, kina mwa roho radio ni weibo, niku no bado.
0: Tabo, na halo, herra, amusa kumi.
1: Masi yao akumene bahimi karesa mwane ne muluku. Asri kukijiha amama katapere tendre mweri ola wa shunyu.
0: Wala achumuluku baheni kuru.
1: Tamate jutuwa njene.
0: Achumuha walelo mwawiri ana.
1: Masi yao ye kumu raji uda aki muhunde hiya no baba. Wale tamene.
0: Nalochampua wa makacha miho anrua munloko nare la pontoa no suka matakwa.
1: Ahe. Ayumati ye da inakata paame ne nare elapo yeda kiraka wana mohi wa unakudu hiwe no. Masi mudefu wata onede tozari ya vanchene. Tekina mbeke la guvernu wikumu ee achweki atina paka manye na wini ha ekadeke ni metida ya bahi.
0: Yanala mleli waho.
1: Amene. Ayo ayo.
0: Brigado nina tamele mwa mwengere achu watanu.
1: Majimotu wabajera kinabonya wa asiku waka ote niyade anarhera araji unto komi yano. Ya naiku waka nyo amuga kese. Ana babaga, ana dodo. Ana mtu utenya wakifuende wetimia noremishu mwero ana dodo. Ayo.
0: Brigado, nina tamalela na toto batardi.
1: Batardi, radio.
0: Brigado.

0: Boa tarde.
1: Boa tarde, boa tarde.
0: Okumi.
1: Vakani, ka okumanyu.
0: Vakani, vakani. Napiwa wali kulukuyela.
1: Ala ntumu upia ntuliwe mantu wa mchanga wa nakasako.
0: Anakasako. Ulu, achwa nakasako apia. Na hala wapela makupi. Anakasako apia. Anakasako tokwene ikasako sahiru wachwe anakasako.
1: Akani pijeti, unawariwa kasako.
0: Wala.
1: Amutirari bileti kasako yuwa wehenye wenye.
0: Wala.
1: Haa.
0: Wala, acho. Amusa kumi.
1: Haa, kumi wakani. Haa, kajani yoti yao, naniwira maliku utene wenye to. Haa, yu nito wano kwa yao, ni mwono mwono kalaba ya mwela kwa.
0: Wala, acho.
1: Haa, masuja na atene ni kumino wakala.
0: Obrigado, Nina Tamalela. Acho ni mahayola na chekula hulelo ni kavere.